0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama egba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo jini se metumi aye wehi amo bua ne se ha ni owure

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ni sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna diye amu no muha Hey adi ati sumpo

onyankopon ayo ho sanchane yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastard de broke ya mama ya ma sahana tresem ne se emri bi na yesuri chemo any friend for me no be body channel obutsi amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ne se ha ni owure